kolo anya de lota ni fa kuna welu mbido ke weli linjedebe ifa kuna dade nayi kai welo kugwe na nchekube okugwe na nchekube gazo anya.